0: bu yéene ji sellee yàlla fay la, bu yéene ji baaxul ak jëf ji lu mu rafet rafet rafet rek, lu mu nëg lu rafet yàlla yoonam na ci. Ah loolu nag waaw néew na nag lu yéene di rafet ba noppi jëf ñaaw, loolu moom bariwul lu muy am. Waaye toujours tam dana am, ndax yéen saa ngi gis waay benn waay bu yéene kontaan loo yàlla lool waaye jaare ko foo xam ne ni ah xam nga yéene yàlla kontaan yéene ju baax, mais léegi mu defee ko ni nga xam ne ni mooy kontaan loo yàlla, mais mu defee ko neneen waaw moo xam ne ni yàlla gërëmul noona. Kon loolu itam de lu jara bàyyi xel la. Mbokk, ginnaaw bi nga xamee ni sunu borom nii la ñuy jongor, kaana allahu aleykum raqiba, raqib yàlla mooy raqib, mais raq mooy ki nga xam moo ñu jongoru waaw, ki ñu jongoru nga xam dara du ko rëcc, diñu topp di bind li ñuy def yépp, di filmer lépp, te lépp dañ ko war a dawal yowmal xiyaam. Allahu akbar, ah film bi yépp dañ ko war a dawal yowmal xiyaam. Allahu akbar, te buñ koy dawal ñëppay teew, yonent yeeg malaaka yeeg jinne yeeg ñu yeeg sa doom yeeg sa sët yeeg sa wajur yaag yéppay teew, ñuy dawal kenn par kenn filmam, kenn par kenn, fardan fardan la yàlla wax, kenn par kenn. Ay moo tax bésu piñ dafay xaw a yàgg tuuti ci ñun doomi aadama. Loolu nag ki la war a atte bésu piñ, ki la war a attee bésu penc, nga xam bu la attee sa affaire baax mu yóbbu la ca kër yu baax ye, yàlla nañu yàlla may loolu wërsëgal loolu. Bu la attee safaan bi ëpp mbaax gi mu yóbbu la ca kër yu tàng ya, yàlla na nekk suñu kump. Ki la war a attee noonu mi ngi jàkkaarloog yow quoi, mais affaire bi wuu allahu akbar ki la war a attee pour baaxee la kër gu toll ni ajana, wala pour yóbbule ci kër gu tàngi ni safara, mi ngi ni jàkkaarloo ne mi ngi la jongur mooy raqib, wa kaana allahu aleykum raqiba. Alimul ghaybi wa shahada, yàlla ne yàlla de yàlla daal vraiment tey mu xaal bu doy war sax laa nekk quoi. Allahu akbar, alimul ghaybi wa shahada, yàlla nee na moom mooy ki xam ghayb li nëbb ak li feeñ, li nëbb ak li feeñ yépp amu ci dara lu umpu yàlla quoi. Ma ne sunu borom dimbale nañu waaw, vraiment sunu borom dimbale nañu ba mu ñu xamalee ci boppam ne mi ngi ñuy xool. Ah li yabluwakum ayyukum ahsanu amala, ba mu wax fale ci sourate gi khalaqal mawta wal hayat li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ayyukum ahsanu amala. Sun borom mo sak de sak dundu pour seet rek lu mu seet, mu ne kan ci ñun moo gën a rafet jëf waaw, kan ci ñun moo gën a rafet jëf mooy kan ci ñun moo dàq jaamu, kan ci ñun moo gën a nekk jaamu bu sell bu set bu laab bu tegg ci raay bi boo xam ne ni ni ko yàlla bëggee la koy defee, ni mu ko bëggewul kenn du ko ca seen. Xam nga yi ñuy laytaayal yépp pour yeewaat sunu bëtt xol yi ak ubbiwaat nopp yi ba ñu xam ni yàlla ji nga xam ne ni mooy jenn yàlla ji nga xam amul jenn yàlla ji dul moom, moom ñu ënduñu fi neñu jaamu rek la leen di doye teewlu wat fatali ni mi ngi ñe jak ci ñun mi ngi ñu jongoro dara du ko rek du xel du xalaat du jëf rawati na jëf ku xalaat du recc xel du recc yene du recc xol ba la cey yek du ko recc kon jëf waxi nopi li bu ko teewlo lolou def ni dimbali wat bu baakha baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne ni yalla neena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dama lay yoni pour nga nek yermande kawnu bi yop wax nañu lo xamni ni dimbal deug la moy domi adama dafa wara kawé mbébét néna mbébét bi gëna kawé nak bi domi adama mëna am moy muy jéma tak ben graat bu ñuy wax al ihsan mu jéma yégué bopam ba ak ci dara ju ñuy wax al ihsan ñu nako ya muhammad sallallahu alayhi wasallam lan moy al ihsan mune anta abdallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka da man yoni tibbi sallallahu yalla nuko yalla fayal sallallahu alayhi wasallam neena abdul da fora ag ci niveau jaamu yalla boy melni mi ngi ni jakarlo yalla ko mi ngi ni jakarlo mom allahu akbar mi nga xamé ni ki dawal ñew na ba ci feu bi xal mi xalat bourlé feu bi mu gis ab alkati bu taxaw awala gendarme bu taxaw gendarme bu taxaw diko xol waji doful bay bourlé feu bu ka baña taxaw té feu bi mi ngi xonk lampe ba ngi xonk est ce que taxaway yu gendarme fofu gis na gendarme bi kon du kuko don fay sax du ko def kuko fayon xalis bu bare ak loko meuna fay du ko jaral mu beul fa parce que gendarme bang yene ci da neena nonu lañu wara gisee yalla non lañu wara di baye xel suñu borom ka annaka taraw comme si yang ko don gis ñu ne wa mais xam nga yalla ken mënu ko gis mu ne fa in lam takun tarahu ala al aqal fa innahu yaraka même bu fekkene yow gis nga ni mëno gis yalla tam parce que yalla dafa faddu ci sunu geut yow war nga gëm ni yalla mi ngi lay gis yow bo mënta gis yalla yit war nga gëm ni yalla mi ngi lay gis wala waxtan yépp nak fofu la jëm ndax ni ma yéné sama bop di nap nabi pour ag ci daraja joju nonu la ko wara yéné mindeef yépp rawatina julit yépp rawatina wa ummatu muhammad umma sallallahu alayhi wasallam yépp ni ma ko yéné sama bop la ko yéné ndax yénent bi lam ñu jangal moy lo yene sa bop bul ko yene sa morom waye lo yene sa bop nang ko yene sa morom daara jatu ihsan bobu de tank ak gofa nak yaangi ci khat bo xamni ni yaangi ci bala bo xamni yaangi ci musib mo xamni ni sa su ne rek mën na la jural lu musib mën na la jural hay wo xamne do xam fu mu yam wa de parce que hay munte passer gëna sori yalla hay munte passer yalla merel hay munte passer reer wacc yoon wi nga xamne ni mo jëme ci mbekté gi yalla yoon wi xam mo jëme aljana ku ko wacc top ñalli wuti safara lolu du reer mu ko passer da lo reer mënu ko pass kon dimbal li nga xamne ni mom la mo joge ci borom ba ak ndim ak mu jaarale ko ci sallallahu alayhi wasallam ba nga xamné ni dañu wara gëm ni yalla mi ngi jakkalo ñun fuñu mëna nek lolu daf ñu wara mëna dimbalé war nañu mëna dimbalé ci am kersa ci xolu yalla bi ak gisu bi yalla bi légi nañ jël misal rek pour mu gëna lèr xam nga tay ji lu way kacior ñemewul papa am tok ni wajuram tok ni mu sey ci kanamam ak ko xamni ni du jabar kekkolu ken ñaké wu kersa mom ke amul kenn ku ñaké non kersa lo ñemé ñemé sa bay ak lo ko ki rus nga dem jëli soxna wala bok nga nek bo dé jigen nga am ben way bo xamni ni du sa borom kër nga ñëw té ba sa kanam papa ngeen di sey ci kanamam quoi subhanallah la ilaha illallah allahu akbar ci hein ken ko fay 1 milliard du ko def waaw est-ce que sa papa moko téré est-ce que sunu wajur mom mo téré ñaar ñu xam sey ñu ñi jaxaso di kan moko téré ñu bour moko téré borom mbinde borom sa papa ki mom sa papa indigo fi mom ñu mom ñep mom lepp mom fep mom ñep mom lepp mom fep kok moko téré légui nak yow rus nga sax xalé bi gëna tuuti ci kër gi rus nga mu bet la ngay sey wala ngay sey ak ko xamni ni vraiment du sa borom kër wala ko xamni ni du sa soxna xalé bi gëna tuuti ci kër gi bu ñëwé nga defaraat sa togaay wa beut yoy nga rus ba rus beutu xalé yi ba rus beutu magu ki ngay kiyal wala rakam wala rawtina ay wajuram rus nga lolu gis la ngay def lolu seen kanam wa mané yow mom di deggul dama légui nak laaj bi moy wa lutax nit rus moromam bu ne pi rus rusul boromam quoi avait de vrai hein parce que gis nga Bakar ak moy ak djelgati ak bu mu ci meuna don mo xam ak tiatche la mo xam ay fen la mo xam ay jaxaso la mo xam ray nit la mo lu mu ci meuna don bu mu ci meuna don la tax mu graw moy ka koy def day neubutu butu domi adama yi ba mu dess butu yalla bi rek mu do ko ñame def quoi man lolu dafa mësa tejj sama bop nak xawma ndax yow mom tan nga ma ci waye yalla dimbali na ma ci ndax ba may gestu di gestu ma dajé ak ben hadith comme yonenti bi mom lañu yalla salaam neena même bu ngeen amé lu leen jaaxal dem leen laaj ko yonent bi salaam waaw légui ma ñew rek yem ci hadith bi lu mu wax hadith bi mu ne nit ki instant bi muy jaxaso ak kudul jabaram wala kudul jëkëram wala instant bi muy yor di jël alal jo xam momuko wala instant bi nga xamé ni ma nga yëkëti bouteul sangara ba dana nan wala instant bi nga xam mi ngi tal joyen di tux yamba jojja non yonent neen instant bobu waji non instant bobu non waji gëmul yalla mané ah wala yonent bi firina mako lool mo am parce que ken munuko muno gem ni yalla ni da xol mom li ngay def ni daf ko téré mom moko téré kenen téré wuko yow ñëmé woko def sa kanam morom mais nga diko def ci kanam borom te yow wax na na ni li bokoy def bo ci déé dem lay duma lolou ken ñaké woko jom ken ñaké woko wala bok xamalan ludul rek moy instant bobu muy yëkëti lo xamné ni yalla dako haramal diko def té loolu muy def ñëmëw ko def ci kanamu kenn xam nga am kenn ñëmul fekk ben alkati mu tok nga ñëw rap sa yamba di tok ci kanam kenn ko boko joxon adna nga li ci bir du ko def parce que alkati baangi ni du day laqatu bu koy def ko mais yalla mi téréné bu len jël lo xamné ni day mandal sen bop bi day wëlbeut sen bop mom mi ngi ni est-ce que gëm nga ni mi ni jakk ci yow té li nga def ni dala ci atté ëlëk té li nga def ni daf koy génné ci pinch mi ne ko bëcc ci pinch mi ñëpp diko sétan mais lolu mëno ko gëm bëram diko def motax yonnentou bi sallam mo yonnentou dëgg néna instant bi waji di jalgati di def lo xamni ni yalla dako téré instant bobu té limuy def ni daf koy neub té limuy def ni ñëmé wu ko def ci kanamu moromam waye ci kanamu borom la ko def né instant bu gëmul yalla bu fekkon mbub am nga ngëm bu fekkon gëm am mbub la néna ñoret mbub mi wékk ko fele mom kay peut-être bu paré lay solat commencé di réccu ak yu mel non mais instant bi muy def lu yalla gëremul instant bu muy def lu yalla téré dédét mbubu ngeumam mom dind na ko sané lo xamni motax suma gisé kuy yott quoi kuy yott dama nan sé mais da ki de gisul yalla fenn yott pour djel ben affaire quoi wala yeen sa nga gis bo set ci réseaux sociaux yi ben way bu beugé def tiaay wala beug de bla muy dugg ci neeg bi wala da nga gis mu ni xol ndey yor xol chamoy xol gisu ke mu dor daw dug mais yow lo xol ko xol yalla ni lo xol han ki ko téré mi ngi ni jak ci yow ki la wara yow bu saf até ci ni ngay def ni mi ngi ni jak ci yow boko bay bu dé da la yom safar mi ngi di jak ci yow mais dédé mom yonu néw ci yalla quoi mom mi ngi xol ndax est ce que am ben nit gis ko bu muy dugg pour délégué ci quoi muy dugg pour sacc wala muy dugg pour ndialo wala muy dugg pour nang mi ngi xol quoi mo to sa mo gisé ben nit muy yott ni di xol déssa dama ko yërem dama na xol la waji rek Allahu akbar fi né ni ay moromam lay laqatu né quoi té boromam mi ko téré mi ngi jak ci mom lolu koku moy instant bobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li wax mo wer moy non instant bobu nit ki geumul yalla motax do xam bakaru def lu yalla geureumul def lu yalla tere ak diko def ni yalla dila xol do xam lan mo ci gëna lool motax affaire bi gëna graw man buma ci fan yi dama ci taxaw nak di ci xoot lu xol mais dama tok dekk sama yaram ne kaste sama karaw yi taxaw mané la xol rek li man daana ko def yalla ni jak ci man dima xol quoi man gisatuma sax bakkar bi gisatuma sax li nga xamné ni yalla da ko téré ma di ko def mais ma ngi gis né bima koy def yalla ngi may xol quoi Allahu akbar la ilaha illallah señ bi beut xolu yalla bobu moy waxtan yépp tay ci loolu la bëgg indi ci doomi adama yi mu nek am patali ndax fa zakir inna zikra tanfa'ul mu'minin mbokki Allahu yarana mbokki yalla mi ngi xol yalla mi ngi jakk ci ñun li nak ku ko bay xel ba nga xamni yow ni nga roussé sa wayjur dila xol ngay def lo xamni ni jalgati la ni nga roussé sa dom dila xol ngay def lo xamni ni lu bon la ni nga roussé alkati bi dila seen ngay tux say join la wala ni nga xamni yu ñemew ni nga roussé ñu bet la ngay jël alal yo xamni momo ni nga roussé par exemple ñu bet la ngay sé ko xamni ni du sa borom kër wala du sa sax mais lolu kenn waru ko sax comparer ak ni nga waru roussé beutu yalla bi dila xol naka nga ñëmé yalla mëna ragal alkati man lool jaxal nit ki nga xamné ni ndéssa mi ngi teju nak yeen sa nga gis ko xam yendu xol xol dal di tej bu tejé bu yaakaane mom rek mo nek quoi mom rek ak négam quoi mu jël loxom bi di nab nabé ay payam ba di kallaw law ba ba gis bopam té lolou muy def nonou wét di foyé sa awra tubab di ko wax masturbation xalé bi gëna tout ci kër gi bu né peul nga défarat sa togay xalé bi gëna tout la wone bu né peul ci konk nga défarat sa togay ni yalla ni jakk ci yow nga diko def allahu akbar non yonentou bo xone deug instant bi nit ki di def lu bon lo xam ñemew ko def ci kanam doomi adamay biko def ci kanam yalla heure bobu gëmul yalla lool rek amul benen explication bo yow mom di deglu bo ci amé benen explication nga dimbal ma ci xol nak xol jangat waye allahu akbar li dafa jara fatali gis nga moy yalla limuy deraw graw xol bi la yalla di xol nga koy def lolou nga koy def ci kanamu yalla te nemew ko def ci kanamu sa wajur nemew ko def ci kanamu ken lolou motax affaire bi mo gëna graw lolou gëna graw moy bi ku la deg yalla ci bammel mu ne la pek nga jog mu la wa nangam yow tere wuma ko won kay yalla tere won nga ko est ce que da nga moy ci kanamu sa papa ak sa yaay nga woy ah bon sa papa sa yaay nga gëna rus ko man yalla ah bon wa sa ci tere wuma ko na wa est ce que da nga romb gaay wa kër gi ni dug dem di sacc mu ne ah mok laqtu ay kon ñu ray ma wa bi ngay dem di sacc non yego ni man ma nga lay xol man mi téré sacc ah Allahu akbar way waji bu nekk ci negam di tukh yamba bu dege bere tek dal di fay dal ki tal ciuray pompe ki moromam lay laqatu nonu kat boromam mi nga mo ni buguma li mom yonam na ci ko li nak mang koy fat di son bop di fat di mbok yi yalla ngi xol Allahu akbar subhanallah Allahu yarana la yashfa alayhi shay ya yalla neena ma amul dara luma échapper wa lutax yow nga ne gem nga yalla te do rous beutu yalla be lutax nga rous sa papa di la xol ngay def lu ñaaw te rouso yalla ni mom sa papa mom la di de xol ni ko ben explication moy bi yonentou jox neena instant bobu non non gemo yalla gem yalla new kon nak watte ma ngi fatali sama bop di la fatali yow mom di deglu yi yalla tere yep gis nga def ba def ko lol du wagn dara yalla boko defé du yok dara yalla du ko yok dara soko deful du ko wagn dara lepp lu la sa borom digel soko defé du yok yalla dara lepp lu la yalla tere soko defé du wagn yalla dara mais li ci 10 moy du kon du yi ngay jëf nonu du problème bi mais diko def yalla dila xol waaw yalla ni jak ci yow nga nek ci lo xamni ni yalla def ko tere xolu yalla bobu fan yi ba wuutut da mu ci xalat ba sama yaram di def rek lool la bëgg bokk ak yeen parce que nga fofu bo fa tolle da ngay dégg hadith bi nak hadis bi yonente bi sax ne rafetal deug deug moy ngay loy def lu nek nga bac ci xel yalla ndax bo gisul yalla yit war nga japp ni yalla nga lay gis lolou bo accé fofu sawé nga bo xolé même julli yalla limu wax ci alcorane inna salata tanha anil fahshay wal munkar julli day téré def lu bon ak lu ñaaw amana abo aw lepp julli day téré def lu bon ak lu ñaaw ba ci allahu akbar bi ngay wax rek allahu akbar mom ngay duggé ci julli yalla yalla mag yalla tim lepp yalla ma gëna lepp yalla mo gëna reey lepp ci man lu mëna doon rek yalla ko gëna reey ci man lool moy allahu akbar wow allahu akbar bo nga wax rek ben bo rek nañ ci yem pour wala ni ay bi limu wax ne julli day téré def lu bon ak lu ñaaw dafa wër wa yow bo nga jakkalo yalla nako allahu akbar yalla ya ma gëna lepp yalla ya gëna mag lepp yalla ya tim lepp duma la wéccok dara ya nek ci kaw lepp yalla ha ya ko wax de mëna accu baxna nga julli ba paré mu testé la tek fofu ben xaliss bo momul nga dali tan jël xaliss mo na ah yow ya néw mala mala gënal lepp duma kawé lepp man dafa lool bëgguma ko yang koy def ha tabi doy chaxan ah yow sa allahu akbar bi nga wax legi nak xana man gënuma mag yow xaliss bi mo la gënal yalla bu xaliss tege rek nga faté yalla am keneen ko xam sax mënoko japp ci xaliss mom amna ci ngor amna ci sago waye bu toge ko xamni ni rek daf ko sop rek daf ko xemem ñu wét mu faté yalla après té mo bu mu jull leg mi wax allahu akbar yalla ya ma gëna lepp yalla ya tim lepp yalla ya mën lepp yalla rek mu daldi yalla ah yow ya wax bëgg jull fi ya xon man mala gëna lepp dé ay jaxaso bi mo té sey amul no li nga may wéccio allahu akbar tayda subhanallah hein absey bo xam bo pare bala nga am jam da nga sanguji tank la lo ndox do nek nit lek sax do ko beug lolu tax nga bayima man yalla allahu akbar hein te yam wax legi man mal gëna lepp ma tim lepp magna mag lepp yow kay li ngay jalgati ni mo gëna mag ci yow yalla da yalla bu gënon mag ci yow do ko def allahu akbar affaire bi fani dama ci xalat xal man no li dal il faut me partager ko quoi parce que man de ni mu toll ci man ni yalla na toll ci kep kuy deg rek xolu yalla bi gis bi ni yalla di gis kuku dul bay xel bay jalgati ak di ci kanamu yalla te lo xamni ñeme woko def ci kanamu nit man dal ku man ya mo man te ku man xamal ni yow ce niveau ci jaamu yalla demagul fen bëtu yalla bi ko wara yek fortol boy nelaw sax dang ko bay xel ndax yonent mi ngi jangal boy nelaw amna yo xam boko gisse ci gent boy yewo amna lo wara def da ngay tufli ni ci kaw tuf ndank rek ci kaw sa mbaggu chamoñ bi après nga ni sunu borom ma ngi ñaan ma mucc ci li ma gis ci gent gi yonent mi len boko defé lola nga gis dula dal mané xolal rek kon ndek même boy nelaw sa yaangi tatane yalla quoi allahu akbar ha boy nelo sa yaangi tatane communication ak sa borom ak pour mu xamal la ci gënt lo xamni ni lo meuna moytu la ba dula dal ak benn rawte na nga nek ni di xolé lu ñew rek nga wéccé ko ak yalla bu xaliss ñew nga wéccé ko ak yalla bu way tiaxan ñew nga wéccé ko ak yalla lamb ji bu ñew nga wéccé ko ak yalla bu football ba ñew nga wéccé nga bay fa yalla am yo am musique ba sax bu teggé ñu naaw bay faat nañ yalla fecc fecc mu ñaw ba tey tey tey xam ta xaw ci kanam yalla di tey quoi tey ñaaw yo xamni yo ñëmo ko def sax sa kanam papa doomi adamé li ëpp ci ñun lu ñëw rek ñu wéccé ko ak yalla ah tawadde ba dé vraiment xol bi ñu yalla di xol ni ma ngi sant suñu borom bi nga xamni bi mu gëna reeyal ci man ni ba nga xamni ni way da ngay santir yalla ba xamni ana aqrabu minkum min habli warid yalla neena ma leen gëna jégé seen bu mu xol limi wax ni alquran la ma leen gëna jégé seen bu mu xol ya'lamu sir ya'lamu sirrakum wa jahrakum xamna li ngeen feñal xamna li ngeen neub li ngeen wax xamna ko li ngeen waxul xamna ko li ngeen di xalaat xamna ko li seen xol yi di yek xamna ko ah way ki fuko nit di jaar mu ter ñu avertir na na amna ben way bo xamne ni moy iblis innahu lakum aduwwun mubin amna ben non bu mag bu ñu wax iblis mom lima bëgg rek la bañ lima bañ rek la bëgg ah legi nak tan sa bu la neex waxon nak fi kérok yalla dafa démocrate faman sha afal yumin faman sha afal yakfur ku neex dal nga tan and ak iblis ku neex nga tan and ak yalla ah mais yow da ngay wax allahu akbar yalla moy mo mag mo kawé mo gën lepp mo ma gënal lepp mo tim lepp té sa yu iblis ëndé marchandise am rek nga faté yalla mais ci lidj rek ah lolou nak ah mbokk yi jana bay xel de moy yalla limuy graw diko def ni yalla dila xol man xol bi yalla di xol man tay fan yi dal affaire bobu momay gilimbalé quoi day dir ke rek yeen say dana jaar ne di def lo xamné ni yalla ngi ma don xol quoi yaay day Allah subhanallah xol yalla bobu ku ko bay xel nak sa affaire baxna ku ko bay xel sa affaire baxna tay dal waxtan yeb liko taxa jog moy fatali am nga nit lumu xam lañ koy fatali way lumu xamul dang ko koy jangal mais li fatali la parce que ñepp xam nañ ni yalla ñuy gis ko ci laaj ko fi dajal laaj ko est ce que yalla mi ngi la gis loy mëna def yalla mi mëna waaw wa da nga yegg ni yalla mi ngi la gis fo mëna nek ba nopi ngay def lu mu gëremul ba nopi ñëmé woko def ci kanamu xalé bi gëna tut ci kër gi ñëmé woko def ci kanamu jor ha légui lo ko yalla laaj lol ci bir bammel loy tontu lu sax nga rus def li sa kanamu papa ba no diko def sama kanam man allahu akbar no yalla ni yalla yeurum subhanallah yalla ni yalla yeurum yalla ni yalla jéggal sun borom ñu lay ñaan nga jéggal ñu lepp luñu mësa def nga ni jak ci ñun ñak kersa gogu ñu am bay def ci sa kanam lo xamni ni gëremako te ñëmuñ ko def ci kanamu sunu morom yalla yalla ñu bal lepp yalla yalla ñu fompal suñu ñaawte fiyep te yalla nak ñu may yalla buñu tok ben lu gëna tuti ciers lo xamni ni suñu xel day denc yow yalla na suñu xel ne mak ci yow rek ba mu melni waaji ñew ci ferouge bi fekk mu tak mu gis alkat bi ñi nga xamni ñemewul romb alkat bi burlé yalla nañ lay gisé nonu ba nga xamni ni waay du ko raw sax lo xamni ni vraiment du ñëmé mukk jaar ci lo xamni ni gëremoko nga diñu xol lepp nga ci nga diñu xol bi nak wa bëtu yalla bobu dal vraiment lañu bëggoon a fàttali bàyyi la ko xel nit ñi waaw. Loolu daal lu am a am solo la, boo ko bàyyi xel soowe nga. Waaye boo ko sàgganee ba dajeeg yàlla mun la ah yow lii ñeme woo koon def si kanamu alkaati bi man nga koy def sama kanam, lii ñeme woo ko def si kanamu diw nga koy def sama kanam, looy wax. Yàlla na yàlla yërëm waaw, yàlla na yàlla jéggal, nañ bàyyi xel yàlla waaw, bàyyi xel yàlla, yàlla ngi xool de waaw. Tey daal waxtaan yëpp loolu la. Su fekkee ni am na ku bëgg a leerlu dara ci loo xam ne mën a wax, bu amee lu ci lëndëm wala bu amee koo xam am na lu mu ci bëgg a yokk waaw, participer ko ci waxtaan wi. Dafa naa ne su ma juumul 88 628 73 46, waaw def naa loolu la de, def naa noonu la de. Voilà, bismillah.
1: Salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu.
0: Wa aleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu.
1: Waaye oustaz si la kontaan nañ, gën nañu kontaan na si
0: tey. Ah yal na yàlla kontaan.
1: Yal na yàlla, yal nañ la yàgga déglu te di ko topp di ko jëriñoo.
0: Amin.
1: Yow doomu aadama dafa xamul li ko yàlla defal. Ah foofu ma jaar, waaye ñaari malaaka yi la topp di arrestere.
0: Ñaari malaaka yi lay filmé, te film bi dañ koy dawal yow maqiyam.
1: Ndax arrestirement bi du échec, mokk ci arrestation.
0: Échec
1: yal na yàlla
0: subhanallah subhanallah ñaar malaaka
1: man de waxuma la, waaye képp ku lay déglu bu fekkee ne maanaam dëng-dëng am na na jëm ci yàlla tout.
0: Moo gën waay sëñ bi
1: waxtaan de, man tey dama ci gis sama bopp sama
0: yee man maa ko ci njëkk a gis sama bopp.
1: Ku waay mën a ne yàlla da la gis même boo duggee ci rondal gi sax.
0: Waay rondal rondal
1: kooku nag dafa jar a sóoraale. Man daal dama la sopp te yàlla tax te day déglu sa waxtaan te yàlla naa ko dégg dëgg ji ak képp kuy déglu.
0: Amin yàlla na yàlla fay la yiw.
1: Waaw yàlla yàggal la fi wér ci rek guddal fa ne.
0: Yàlla ñëpp déggee comme ni nga déggee. Waaw loolu mooy dégg bi voilà mu ngoog mu ngoog kon kontaan naa. Di naan wax neexul dégg neex waaw mu ngoog jërëjëf sukkaraat.
1: Jërëjëf waa.
0: Dégg bii moo baax waaw. Yàlla na ci topp tegg nag waaw. Parfois nga waraate bu gars yi. Xale nga xëm mais ku génn rek nekk ci leen ak quoi. Salaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam wa rahmatulah. Thierno maa ngi lay nuyu.
0: Yàlla na yàlla fay.
2: Xam nga lu tax ma dugg.
0: Ah.
2: Xalpulaar yi dañuy wax ni wulaango jàmm la ci taakee gootu.
0: Loolu mooy lan.
2: Sa tem bii nga indi tey.
0: Ah.
2: Di wax ni allahu yaraana yàlla mu ngi ñuy gis.
0: Wallahi allahu.
2: Kenn ku nekk. Tey jii war na la dimbale ci waar wi.
0: Waxu.
2: Sama xel dafa dem ci. Borom bi di ñu dajale yowmal
0: qiyama. La ilaha illallah subhanallah.
2: Wa kulluhum aatihi yowmal qiyamati
0: fardan. Kenn par kenn.
2: Te xam nga li nga wax nga ko sax yow. Yàlla neex na nahnu aqrabu ilayka min hablil waridi.
0: Loolu
2: hablil waridi. Sidit bi nga xam ne moo lënk la diggante sa xol ak sa xel. Yàlla nee na maa la ko gën a jege.
0: Allahu akbar kooku foo kooku
2: mbokk mi génn léegi fàttali nañu yonent bi nee na. Bis bu nekk yaa ngi yendoog ñaari malaaka yi nga xam ne ca fajar la ñu ñëw. Kàkkusaan la ñuy dem yeneen ñaari malaaka ñëwaat.
0: Allah
2: fanaan ak yow ba bi set.
0: Allah akbar gars yi waay éditeurs yi ñu
2: sama xel dem ci. Hadithu kursi bi suñu borom wax ni. Jinni yi ak nit ñi. Fi naba'in azim. Dinañu am procès bu mag.
0: Allahu akbar.
2: Procès bu mag bi nga xam ni. Suñu borom am na ay avocat ba pare.
0: Allah
2: ñi ko plaideel mooy malaaka yi.
0: Allahu akbar.
2: Ñun ñen ñooy doon suñuy avocat.
0: Xanaa suñu jëf.
2: Kese.
0: Ah jeex na.
2: Te bi yàlla wàccee hadith bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi dafa mel na ko laaj yàlla lu tax. Mu ne ko akhluqu wa yubadu ghayri. Man maa leen bind. Waaye keneen la ñuy jaamu.
0: Allahu akbar.
2: Wa abduq wa yuskaru xayri maa leen wërsëgal. Waaye keneen la ñuy sant.
0: Xoolal ma loolu.
2: Sa temu tey bii de. Jàpp naa ni de bu émission Sénégal yëpp yemoon ci bii sax ñëpp dégg ne yàlla xam ne yàlla ak ñuy gis.
0: Waaw kon àddina bi neex.
2: Alhamdulilah.
0: Kenn dootul jalgati.
2: xam nga dafa am ndaw si nga xam ne. Dafa demoon seeti benn doomu nijaayam.
0: Waaw.
2: Di sàkku ci moom alal.
0: Waaw rapide
2: nijaay ji ni ko ba sabat.
0: Waaw.
2: Da nga lànkoon.
0: Waaw.
2: Nga dem sa yëg keneen.
0: Waaw.
2: Sama alal a ngi nii mun naa la ko jox. Wante da nga may jàppandal sa bopp. don deglu mak ni ñom alaaji ibu saxo ak ñeneen ak ñeneen
3: bismillah rapidement wa
2: bi waji bi ndaw ci delu sewate ni tar soxla bi gëna tar wa waji lat ko alal ji rek ni ko mi ngi ni bo ma japp ndale sa bop ndaw ci ni ko ma def lolu ma de momako gënal bi ndaw ci deme ba sonne ba ñewat ba nangul waji
3: wa
2: mu ne ko len rek moma jaaxal yaangi tejj buntu bi waye yalla mu ñuy gis waji daldi tiit daldi yeketti lu tolna alal jojo jox ko ni ko demal ngir yalla
3: wajjo mo bax way jeexna
2: yalla ko jeffim jojo
3: bu
2: ko fatale
3: yalla yow ci loji tegeeti mop yow mom
2: mbok jeerejeef
3: yow deg nga ma 100% mbok jeexna jeerejeef shukran mbok wala koku mom message li nane message perçu 100% mbok wala loli li mo neex ci waxtan ngay waxtan nga yek ni ñi ngay waxal deg nañ la deg bi nak la wax ni yalla na ci yalla tek top parce que parfois nga wax bëgg ay xam mais buñu défé rek bismillah
4: allo
3: oui
4: oui assalamu alaykum wa rahmatullah
3: alaykum salam wa rahmatullah
4: sama serigne man la mor ñaa bu mbacc bari
3: ya serigne mor bismillah ñang wala
4: ñi ngi lay nuyu imam bi nuyu auditeur yeb de len balax di ñaan rek yalla mu yore jamm te dalal la ko deewul ak yalla tol ñu jamm
3: amin amin amin jojo loko
4: xam nga doom adam mom taxawalay bu ko manké rek da naka ak julitam sax dañ koy sétal
3: hein oh ragal yalla
4: mo manké taxawalay bu ko manké
3: ragal yalla bari wul de
4: sax julit dañ nañ ko sétal
3: ni ragal yalla da yalla nañ
4: bay ta ragal yalla ke mo objectif bo beug bu bundi be rek bo la ci ragal yalla
3: jeexna ragal yalla
4: amul leneen loy wax sun borom de ragalal yalla rek
3: ragal yalla bo mo rar de
4: yaangi ci buntu bo xamne ndax lepp loy def dang ko ci sor
3: ragal yalla mo solution
4: boy lepp dang ko ci sor
3: han
4: soy wax dang ko ci sor
3: loy def dang ko ci sor
4: loy def dang ko ci sor
3: walla
4: len loy sumbu rek xol do ci bolé yalla
3: jeexna lolou bo fa agge sowe nga
4: bo fa agge jeexal nga
3: jeexna ñang balo
4: legui ma sama jaaxatam oustaz muy legui dama gis ne sax ñi nga xamne legui ñom ñu tudde ñu ne ci kaw ak ñi nga xamne ñom ñoo wala war tamit legui da ngay gis ñi def lo xamne bo waxa ñene ñun ay nit rek lañ
3: wa yow mané sa way
4: may la ay nit kessé ngeen mo tax ngeen nan ay nit kessé lañ parce que yeen dañ leen ay repère ñeere
3: ah repère yi repère yi baretul de
4: bu ñeen gisé ngeen nek ci ay loxor bo démé samel mu ngi fa sel gaay wara te gëti ya
3: motax bo ci bëggé genn dal def jëlal yonent bi def ko sa repère rek
4: man na lool la jëm ñu ci bari ñu mo ñow ye ñu war gudd ñu war ba tek ñom ñepp ci gi dossier 100 mètres
3: ben roy kay mo fi am moy ki yalla yeen
4: sa ay loxor yi bari bari lañ def lo xamni ku ko wax ci radio sax dañ lay jëpp sa dëgg la
3: yalla ñu yalla do
4: ñoon ñu ragal yalla gi mo do waxal ak taxawala
3: ñoon ñu yalla yoni wu len ci ñun
4: da nga jéxal
3: yalla
4: yoni yalla da nga jéxal mu naqare la da nga jéxal
3: heureusement que yalla yoni wu len ci
4: ñun ñu nga ci armelé seut
3: jéxna jërëjëf jërëjëf ñaan voilà yow dal yow jappal ni yalla kenn la yoni kenn rek la joxogn dal ni roy len ko top len ko bu ngeen ko topé di ngeen ag fi ngeen jëm bu ngeen ko topul nak ah kenn la motax bo fu amé benen roy kay tém bu défé xef nitam rek nga xamni ki nit la wa wayé du mom la yalla yoni du mom la yalla wax nañ ko roy wa lolou nak soko baye xel di nga yegg ni loy def dal na nga ci roy mustafa sallallahu alayhi wasallam mom nga mëna roy do ci am lo nakabi mom nga mëna roy do ci recc mom nga mëna roy yalla contane ci yow wa bismillah
5: assalamu alaykum
3: alaykum salam wa rahmatullah
5: demam sila
3: naam
5: yagna deglu lu bar rek
3: wa alhamdulillah
5: wa bo bele gi law bo wote
3: ah da
5: wallahi yalla dimbalé ma wola
3: wa tay kon tay am nañ gan
5: wallahi di contane ci yow lol ci tawhid
3: yalla yalla contane way
5: da tawhid rek ma am solo
3: non bay xel yalla de ni ni de ni bay xel yalla wa
5: dekk la kay yagna deug lol sax me la wax deug yalla ngeum yalla rek la ci
3: alhamdulillah alhamdulillah
5: yalla yalla do deugal la
3: amin
5: may wote deug bu wax ndombu
3: ndombu
5: ndombu gatu tabo
3: nde sama yayi wacha golo
5: deugal kay yagna deug kay nga wax lol
3: wala yow sama bokum walu walu nga
5: wallahi ñu contane lol lol sax wallahi toujours dama lay deug toujours toujours dama lay
3: deug nga ni tour bi nan lati
5: ablaye mbodj ablaye mbodj
3: ablaye mbodj jere jeuf
5: mbodj
3: Shukran ya Abdallah. Voilà, dafa melni serigne bi yor technique bi ñu may xamal ne heure bi sante na cissé voilà kon bok yalla ñu yalla may deggal top subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

0: Chrome sur l'actualité, allô?
1: Waaw grand Aliou Diop.
0: Waaw Elhadj.
1: Cheikh.
0: Cheikh naka xeri ay?
1: Waaw bien tay mom sénégalais na baxna erreur ci baxna. Tay xaga man bu baxé rek mëna baxna. Dé bu gëna bu bone damay waxé bu bu normal dé ma wara ñëw né baxna lool
0: moy. Non gor nga.
1: Moy may ni ay yola ni jay mom.
0: Waaw bu ngi lay fay.
1: Ay bu lo ñëm rek naar ñima ka ak wa Afa Diop.
0: D'accord.
1: Légui ci bu ci limay ñëw man ci comme wa Afa Diop fi.
0: Waaw.
1: Talibi ne bi nga xamne mo nek fe Sagata Diolof franc rang bi dafa yag danaka meuna 10 ans
0: Sagata ba fan
1: Sagata Diolof ba Afa Diolof ba ay
0: kilomere
1: rek ñem ñi ñi ñaan president da di viridal ñi defal niko tali wa di dalé Sagata Diolof ba Afa Diolof bu mu meune jallé ba gassane sax ba boru sadio sax baxna dal lu lay ñaan talibi dal lay ñaan talibi da wa Afa son no otti borom sefer yi son nañ torop wa digënté Sagata Diolof ak Afa Diolof nañu fexé talé ñuko ngir yalla ci réew mi lañ bok.
0: Bien sûr.
1: Ok, bye. Content nañ ci radio bi tay mo taw content nañ
0: dégg. Jaa jëf.
1: Ok, li ñeen auditeur yëp rek fa tay Allah Diop ak radio ay bo lo ñom rek bubu ciap.
0: Ñepp ngi lay fay. Merci. Cheikh Seynou bu ñaar Afa Diolof.
1: Sama xarit la nak Daouda sa ngeen peul sama xarit la mais nay xaw di gattal nak Daouda meru wala nak mais nay xaw di gattal.
0: Wa d'accord. Merci Cheikh. Cheikh Seynou bu ñaar Afa Diolof ñu xaar tuti jël keneen.

0: ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي ينجي عندك سن وقتانو فجرتي سن بك أساجب كيل ki nek ci machine yi ba ngeen mon ñoo deg seen mbokk Serigne Pape Fall. Ñu ñaan yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala yalna yalla defal ñu jamm, defal ko suñu rew, defal ko suñu khalifa yeb, yalla may leen guddu fan ak wër, yalla defal ko suñu njitu rew, yalla sam ko, yalla ar ko ay fal yeen wi. Mbolem ku xey wuti yalna la yalla ubbi sa xewal yeb. Mbolem ñi tedd ci lalu febari yalna yalla feug sen bop. Ñi nek ci prison yi yalna len yalla fiixal ñu delu wat ci sen njabot baña defat lañ doon def. Yalla samaleen ci barki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam. Gannaaw lolu mbokki julit yi suñu waxtaanu tay mi ngi ñew ci jigen. Xam ngeen ne yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala mi ñu bind adam ak hawa ko mu melni kané hawa mo meññi mo ñu meññi ñun ñepp. Kon jigen yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala joxna ku cër gu mag ci biir alquran way ci diine l'islam gile jigen yalla daf ko teral, jigen yalla magal nako, jigen yalla yekati na maqamam, jigen yalla yekati na kemam muy darajam. Xam ngeen ne mbokki julit yi l'islam laata muy ñew diine yi jiitu woon yépp am na ñu ci joxoon jigéen gëdd, waaye yenn xeet ya laata l'islam kenn joxu ci woon jigéen gëdd. Ñii dañoo jàppe woon jigéen jaam la, ñii dañ doon toroxal ay jigéen, ñii dañ doon takk jigéen saret di ko seuf marchandise, ñi tak jigen ni machine di len beylo, ñi bo sey ak jigen bu len neexutut am nga droit ray ko comme chinois, ñi sa pap bu don genn aduna mu amone jabar yu bari bu len nexe nga tak ca soxnam ya mu bayyi ña ca nek ndaw nga tak ca yep amone na lata l'islam di ñew. Waye tam gis nañ ne jigen Daoud donne, jigen Daoud donne ci arab yi, jigen da nañ ko rey sul ko nonu muy xolé mu nek lire bu toy xeb ñu sul ko gas sul ko yeb amone na ci lata l'islam di ñew. Xet yu jitu won yeb ya ci upp amul kenn ku ci joxone geud jigen, waye l'islam rek mo ñew fekkon jigen ñu xagn ko mbollem droit yeb ak xam yeb ñu xagn ko ko. Mom jigen l'islam raxas ko ba mu set, l'islam tek ko ci tabal bi, l'islam wutal ko lal teural ko ci lal bu noy l'islam jox ko geudum delo ko akam yeb mom jigen daoud donu mo xali l'islam ñew delo ko akam muy donu mom jigen jigen danañ ko rey gas ko sul muy xole l'islam ñew delo ko dindi lol lepp genné ko fi ni nit la kom ñep mom jigen lolou motax yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala indi sarum lem buñ wax suratul nisa barina doliance jigen ñep mu nga fa mom yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala te pourtant ñun ñoy goor amul suratul rijal amut saru goor ñi dedet saru jigen rek ngay dem ci alquran nga fekk ko fa suratul nisa kon mu melne kani yalla dafa geudal jox geud jox farata jigen jox ko akam delo ko mbollem lañ ko xagnon l'islam ñew jox ko ko lolou motax yonnati bi ali salatu wassalam neena yow jigen de dina l'islam noppal nala yow jigen de ken warula toroxal yow jigen de dañ la wara sang raxas la ba nga set ñu tek la ci kaw yow jigen de ken warula jëf jëf ju bon yow jigen de den la wara tété yow jigen dañu wara am ci yow yermane yow jigen amok doole ndax ñu ngi bind ci faaru chamoñu kan suñu mam adam kon jigen ken waru koy toroxal kon jigen dañ ko wara sam dañ ko wara wek am ci mom yermane mom jigen ndax kuñu mur jele la sa keur bay indi la sa keur yow wonena na ni bu maté tam ya ko gëna mat ndax wonena na kat goor moy jitu jigen top ci way goor moy yilif jigen way goor moy ouf jigen goor moy denc jigen kon kokun lañ la jox nak nga war ko denc nang ci boole mbolem yermandi lek lek nga gis ñuy toroxal suñu mbokk jigen ni dedet yanati bi alayhi salatu wassalam neena ma akramahunna illa karimun wa ma ahanahunna illa la'imun amul ku gëna tedd go jigen amul ku gëna tedd kep kuy téral jigen yow nit ku tedd nga ko fekk kuy téral jigen nit ku tedd la waye fo fekk kuy doye dal jigen diko toroxal nit ku doye di nga jigen ken duko toroxal jigen ken duko doye dal kuy xol rek xolal sa wajur mi la jur wala nga xol ci sa rak bu jigen wala sa mag bu jigen bugo kenn ko ko doye dal bugo kenn ko ko toroxal lolou motax ñun ñep ño wara bay xel ci yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala amna ño xamanteni dañuy wara tagok jigen war ko may baat duñ ko may baat te ko rek du ko xor ñoñal di jema yeg ak mom di waccak mom te pourtant mën nañ ko may baat ku la ñew ñaan baat rek ngelaway bum la gën mok ko la ñaan baat may koko way nit ñaan la baat nga ne dana ko koñe do moko tak way du kenen du ko tak yow nga dem wut fele sa jabar tok nga ne dana xamne mak mom nangu nga yeg ak mom tribunal di wacc nak ngir rek won ko ni mana duma la tak way kenen du la tak way balala kenen na tak da nga son wala deloma lama defon ci yow waw nalako delo rek jamane ñoy amna al qul'u amna delo nga may ko bat amna waye yewit la nga jël ci mom ndax mon nga ko delo ci mom ndax mëno ko jéggel rek ndax mëno ko bal ndax ëlëk ndax mëno ko jéggel ndax ëlëk su ngeen amé njabot ëlëk nan ngay xolé njabot ji nan nga koy xolé ki mo fayewon sama sama pap mo fayu won sama yaay ah ndaysan lañu wax tian nga ndaysan am nga ci droit de jigen bu deme bu bëgg ñaan bat gor bu ko nexé mu ne ko lama defon ci bo moko dello mo may la bat waw yo tam nga ñew indi jox ko ko waw baxna de l'islam téré wu ko moy al khul'u summeku way ndax jéggalé ak balé neeku fi lolou mo lay jox ban jëriñ la lay amal après yaq sa der yaq sa way sa digënté ak say dom ëlëk bu jubo naré am ëlëk ndax da ngeen ko mëna défaat gannaaw lolou jaan ci seen digënté mbokk yi nañ sétal suñu bop nañu rafétal digënté yi sey yi buñ mëne and na sey yi continue bu muntu ta and nañ takli ko ci jamm ñu sëdd ci ëlëk jubo mën na am nit ku ne bu mu top meram nay sét ëlëk jubo mën na am nay sét ëlëk jubo mën na am jubo mën na am de nañu sét ëlëk ndax jubo mën na am mbokk yi nañu sét ëlëk sam digënti njabot ji sam digënti mbokk gi buñu nangu di yek tribunal di wacc ngir ay tian nama dello do ko duma ko may bat lama defon ci mom lama def ci mom yeb shaytané man rek fekké na nga am njabot njabot ji di sétan rek ëlëk muy mag ñuy netteli ñuy netteli sa bay fu mu jaar ak sa yaay lolu metti na lolu amul ben dom bu goor wala dom bu jigen bu muy neex dañuy and ak sagu yi ñuy xolaat lu ñuy def ñun jigen ñi muy ñun goor ñi dañuy setat te xalaataat lu ñuy def ndax nak dara jaru ko fi te itam nak yalla neena ya yu annabi e yow yonenti bi iza talaqtumun nisaa su ngeen di fasé sen soxna yi fatalliquhunna li'iddatihinna na ngeen len fasé ci idda eddam passé ñetti wër la ñetti laap budé ñi gis mbax budé ñi gis mbax ñetti laap budé ñu du gis mbax ñetti wër mune wa ahsul iddata ngeen konté idda banak wa taqullaha ngeen ragal yalla rabbukum sen borom wa taqullaha rabbakum na ngeen ragal yalla sen borom ci li ngeen di def fasé bi yow miñ fasé bo ëmbé waxal ni dama ëmb waaw bu mer rek bëgg takaliko ak sey bi rek nga ëmb nga neub ëmb ba démalé ak mom dédét bo ëmbé nangul ni da nga ëmb doto mëna amati jëkkeer keneen loolu da nga am doom so amé doom nak ndaysan bo sété keneen mën na la takkat bu déforo amul ci digënté bi motax mu né la tukhrijuhunna bu len génné sen soxna ye su ngeen len mayé baat min buyutihinna sen bir neeg ya wala yakhrujna buñu genn illa an yatina ludu daño def njombe nak bi fahishatin mubayyana ha ñun luñu xam ak aaday arab du ben ñunu luñu xam de moy bo fasé nit ki rek may ko batam mbokam ñoy ñew garé auto wala ay sarret yenu bagage yépp yobbu ndaysan fu déggo di amé fuñuy gisé waté fuñuy waxtané fan lañu kenn ko nek bu joomé fan lay mëna ratifé moromam dédét shariatul islamiyya def ñu mayon bo fasé sa soxna bayiko ci kër gi mu japp fa edda mu nek ci kër gi nga nek ci kër gi ngeen jappanté edda ci biir kër gi waw mu japp edda ci kër gi ngay xey diko jox dépense soxna la de tasagut ñetti wéri ñetti laabi fek matut tas amugut so de dang koy donu ci digënté bi bu dé dalay donu bo dé yow tam dalay donu mom soxna ci bu dé yow tam dang koy donu kon fas amugut contrat bi ngeen aju gum rek ñetti wër ngeen xol su déforo ci digënté bi al khair bu déforo wut kat bu jéxé nak kenn ko nek no wuti kenen kenn ko nek wuti kenen lolou motax yalla ni na ngeen konté addaba ngeen ragal ci yalla nak muni la tukhrijuhunna bulen genné sen soxna yi ngeen fasé min buyutihinna sen bir neeg ya dedet bayilen ko fa lutax ndax man kat nit ki mon nga jotek sa jabar nga togn ko ci bir ñetti wèr yi mon nga dem ba ci bir sa xel yedda la nga xamne yow mi ya togn so wacce xottil ko am ndimo jëndal ko parfum jox ko bu yagge nga ne ko soxna ci kat ma ngi lay balu xol na ba xol man ma la togn ndaysan budé momitam dem na ba xelam yedd ko mbokam yi yedd nañ ko mu ci kër gi yaang ci kër gi benn bes nga wacc mu tajal la sol mu rafet parfum wu tajal la agn ne la nijaay ndax wacc nga ndax yaang ci jam ma ngi lay jéggalu nijaay mu jex tak waye ñun buñu fassé rek mayna la baat gi dal auto bi garé na ay mbokam ak ay papa mak ñepp ñoo roñ bagage yi dem bala ñoo gisé waat duñ gaawa gisé sore wanti gogu ci l'islam waxton lolu na nek ci keur ga japp fa eddam ba edd bi jeex su jeexé jubo amut bu boba nak ngi ñew jël ci bagasam mu ñibbi bu amé jëkkeur lew nako dom ki tam bu amé jabar lew nako dom sharia li lañu waxon alquran li lañu wax nañ ko bayyi ci keur gi len rek moy tax mu mëna genn ci keur gi mune illa an yatina bi fahishatin mubayyana xana mu nek fa di indi xulo de indi ciow di reentek borom keur ga wala mu fay dugal yenen goor keur gi bëgg nek nak laisser aller ki bu duggé ki genn te fekk ne yow yaangi yare edday passé yaangi negeendiku ñetti wër ñu xol ndax amna lu nek ci sa biir bi wala deet yow ngay dugali goor di genné wala nga fay indi trouble di xulo di xex ak wa kër gi sa suné ñuy dem police di ñew bobu nak yalla ne illa an yaatina ludul kat nañ dess ci kër gi ludul dañu indi ci kër gi bi fahishatin mubayyana def ay ñaawteef yu mak ay dégâts yu mak way comme liñ wax légui rek di dugal ay goor di génné di wax naka sudu nonu du def naka sudu nonu te fekk ne yow yaang ci boomu sey ba légui kuñu fassé nga nek ci édde passé ñetti wèr attention jabar nga ba légui jëkkeur bi jëkkeur la ba légui contrat bi jéxagut dañu xaar ñetti wèr yi mu jéx wa tilka hududullah lolu moy frontière yalla oman yata'adda hududallahi kep ku jeggi frontière yalla faqad zalama nafsuhu togn nga sa bop ken warti jeggi frontière yalla li loi la bu yalla redd ñun ñepp ñoko wara teunku jaar ca lool ki yoro edd passé na tok ba passé bi jeex ba edd bi jeex bu edd bi jeexé nak aha ëmbu amut ñu xol dello amut jubo amut jubole amut han baba mon na roñ ay bagasam delu keur bayam fi la wara roñe bagasam waye ñun ñi nak dedet tel dam na may nako baat rek auto bi garé na ñuy baye xel ci lolu ñun ñep insha allah ndax itam kat dañu wara baye xel dañu wara baye xel ci lolu waaw kay ndax yalla kat dafa magal jigen buñ len di toroxal toroxal jigen baxut lay buñ len di toroxal ndax nak yalla mo len bind bol ñok ñun ñun ño len wara compléter ñomit ñu compléter ñu ñom dañuy compléter ñun ñu kom dañuy motali ñu motali le ben jigen monta and sans gor gor monta dem sans jigen yalla mo ñu bidde hunna libasun lakum wa antum libasun lahum ñom ñoo len di motali yentam ngeen motali len kon ay motali ko antela kon yalna yalla sam ñu ñepp yalna yalla def jamm ci njabot ji yalna ñuy sam njabot ji sey nañ koy rafetal suñuy and ñu and ci jamm suñ monta takliko su takliko taxawé ñu takliko ci jamm ak salam mo genn yek ay tribunal bañanté njabot ji sa dina dem ba mag jaxlé xadu xam fu mu jëm yoy yep nañu andak sago nañu andak suñuy sago ci sey muy goor ñi di soxna yi ji jëkkeer yi nañu andak sago suñuy and nañ and suñ montata and nañ taggo ci jamm ak salam elek bu defaru moné amaat mu amaat ndax day fekk ne ben wax ju ñaaw wala ben jëf ju ñaaw jaaru ci digënté bi yalla yalla may ñu dégg ak top ku nekkon ci waxu kay bi seen mbokk oustad job kayel ki nekkon ci waxu machine ba ngeen mon ñoo dégg seen mbokk pa fall yalna yalla sammuñu sam njabot yep yalla defal ñu terangay aduna sam suñu rew ci barki yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa

0: mom ngeen di andal mom ngeen andal ci ayu bëss bi yépp mu leen di jàngal li gëna fess ci ëttu yene kay yi mu nar ko yaatal sax ci jotaayu xibaaru nasaraani ak yu wolof inshallah way bala bobu day ñëw ak ñun li nekk ci bop yene kay yi ci wolof mansour nuy naala dalal jaam
1: di la fay bu baax ndey fatou ndjay di nuyu ñëpp ñi ñuy tewlu jamono ji ci salam senegal fu ñu mënti nekk ci biir réew mi tay itam di leen ñaanal kendaluk jam li ne kay xey dañ koy door ak lesiku yi ne kay mi wax nak ci jeyu di amone fofé ci hôpital Abbas Ndaw fa nga xamantene nak danaka ab ben lire lañu fekkone ci ben machine à laver mbir momé nak yi ne kay bi nena dal dinañ koy atté ci jabono ji nga xamné nak seen ni way dur ñom jamono ji njaqare ak tis lañu andal ba légui ginaaw bobu le mbir ñu wax nak ci Medina ak ben soxna dal buñu né dal dafa daan mouru di amal ay satch ci bir kër yi lolé nak las yene kay mom moko xeyé bañuy wax né koké dal dinañ koy tek loxo efimi mo ngi indi ay léral ci xet mu jëkku las yene kay itam ci déggo bi nga xamné doxna ci digëntém ak Sénégal ñi ñu duppé ay blouse blanche di sa ñi botu ci wa semence di yëngu ci walu wërgi yaram ñom ñoñu nak buñu moytu wulé ci bank seeni loxo lañu jëm fukki fa nak juroom ben ak fukki fa nak juroom ñaar ci wër wi buñu sukkandiko ci las yene kay be legi efemi di indi ay leral ci deggo bi dox ci digënté mak Sénégal jëm ci walu copor Julie Kozak midité communication bu efemi di ko indi ay leral ci xut mu ñëkku vox populi DNLT ñom da dinañuy dakkal nak ay yëngu ki ñu duppé malien nga xamné da doon dox ci ben réseau di jëlé ay nit ci Sénégal di leen yobbu ci bitim réew jaarale ko ci Barça wala Barsaq lolé libération moko xeyé niki tay ji ñu wax ci Premier League walu football ngir jéxal Ndey Fatou Ndjay ak record yene kay mi ñuy wax ci derby bi wara dox ci digënté United ak City bañuy wax né Iliman Ndjay mom tay ji dal dina am li nga xamantene mom modi test grandeur nature ci bobulé jongante nga xamné ñu ngi ko ci xaar amna benn jëy bu am ci nawetani benn joueur bu AC Joko mom mo dal de Fatou ginaaw bi nga xamné ñu ngi doon jongante Rémi Quotidien mom moko bind Rémi Quotidien duñu xamal ni itam jëy naron na dal ay joueur yu AS Douane nga xamné seen rop lan dal mom mo am ay jafé jafé ginaaw bi nga xamné ñu ngi doon dem football li ñu duppé coupe CAF Rémi Quotidien sport bind ko Ndey Fatou Ndjay
0: kon nak nañ sante yalla comme yalla muccal na len ay jerejeuf Mansour Ba kon ba ci kanam ci biir jotaayu xibaar yi nga ñew yaatal lool nek ci biir yene kay yépp mbokk yi légui ñu wëyel salam Sénégal

askanu bedik ñom nak xawnañu neew lol ci ay lim waye nak am nañu li nga xamne lu bari mën nañ ko jangalé ci walu ciosan ak tiada ñu japp ne ci sen dekkuway yi ak nimu bindo ba ci ni nga xamantene dal ñom non lañuy samé sen tiada bedik bi mom dal day deugal bopam ba pare dal di meuna ubbeku ci li nga xamantene modi li dess ci monde bi ñu japp ne ñom dañu berl lol ci li nga xamne modi montagne bi ñu fier lol ci li nga xamne dal ñom mom lañu mom ci walu sen ciosan ñu jëlé ko ci seni mam ak seni mamat ñukoy fessel djurom ñaar yoon ci at bi ci ay cérémonie ci banda fassi ñu leen wowe tamit tanda ñom ñuy laaj dal ñu dal di leen gungé jappalé leen bu baaxa baax ci ay jumtuway ñu dégglu ci reportage bu yaatu bu Aline Badara Djémé.